0: sun ce wasu munanan hare-hare da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jirage marasa matuka sun kashe akalla mutum 10. Jami'an lafiya a Gaza sun ce mutum 15,000 da suka samu raunukan da ke barazana ga rayuwarsu sakamakon hare-haren Isra'ila ne ba sa samun irin kulawar da ta dace. A Najeriya kuwa masana tsaro ne ke ci gaba da tsokaci kan rahotannin yadda wasu jami'an sojin kasar sama da 100 suka tsere daga fagen daga da makamansu a jihar Borno.
1: Abun tashin hankali ne a cikin sojoji kamar 104 an rasa inda suke kuma sun tafi da bindigoginsu. Bataliya an ce mutum 700 amma an ce mutum 104 sun gudu. Yana da barazana kwarai da gaske kuma bayan haka sojojin ba su isa ba ana neman su fiye da yadda kake tsammani.
0: A jamhuriyar Nijar kuwa ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi ne kan kalaman ministan shari'ar kasar Aliyu Dauda da ya bayyana yadda kasar ke fama da karancin alkalai da ma ma'aikatan shari'a.
2: Ba gina gidan kaso ko kuma samar da malaman shari'a bane kawai mahuta dole sai ya zamanto masu gudanar da shari'a wato jujoji ko alkalai ya zamanto a ce suna yin shari'a cikin gaskiya da adalci ba tare da an musu katsalandan ba.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Mahukunta a babban birnin Ukraine sun ce wasu munanan hare-hare da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jirage marasa matuka sun kashe akalla mutum 10.
3: There were loud explosions all through the night here in Kiev.
0: Wakiliyar BBC ta ce an shafa tsawon dare ana jin karar manyan fashe-fashe a birnin Kiev sakamakon hare-haren Rasha da suka shafi gidajen jama'a da wani otel da kuma tashar motocin daukar marasa lafiya. Ma'aikatar tsaron Rashar ta ce ta kaddamar da gagarumin harin ne a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren da Ukraine ta kaiwa muhimman cibiyoyin fararen hula. A makonnin baya-bayan nan Ukraine ta kara yawan hare-haren da take kaiwa cibiyoyin man Rasha abinda ya haifar da karancin man a kasar. Jami'an lafiya a zirin Gaza sun ce mutum 15,000 da suka samu raunukan da ke barazana ga rayuwarsu sakamakon hare-haren Isra'ila ba sa samun irin kulawar lafiyar da suke bukata yayin da mutum 300 suka mutu. Suna jiran a kwashe su zuwa wajen zirin domin samun magani. Kasashen da ke karbar marasa lafiyar ma na sanya wasu ka'idoji sannan dole ne su wuce ta matakan binciken tsaro da dama ciki har da na Isra'ila kafin a basu izinin fita. Alkalman Majalisar Dinkin Duniya sun nuna cewa kusan cibiyoyin lafiya 30 ne kawai daga cikin sama da 600 da ke Gaza suke ci gaba da aiki yadda ya kamata. Kungiyoyin agaji sun ce har yanzu Isra'ila na ci gaba da takaita shigar da muhimman magunguna da kayan aikin lafiya zargin da Isra'ila ta sha musantawa. Masu aikin ceto na can na ta kokarin ceto wani dan Venezuela da aka gano yana raye a karkashin baraguzai bayan girgizar kasar da ta auku a makon da ya gabata. Henel Gil na makale a karkashin baraguzan cibiyar kasuwanci da ke wato da yake aiki a matsayin jami'in tsaro a birnin Katia. Da ke gabar teku kungiyoyin ceto daga kasashe 7 na ci gaba da aiki tukuru ba dare ba rana tun bayan da aka gano shi a ranar Litinin. Aikin ceton na fuskantar kalubale saboda ginin da ke kewaye da shi na cikin hadarin ruptawa. An tabbatar da mutuwar fiye da mutum 2,000 sakamakon girgizar kasar. Kimanin mutum 40,000 ne har yanzu ba

0: inda suke ba yayin da fatan ceto suke ci gaba da raguwa. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya dakatar da shirin gwamnatin Trump na takaita kada ƙuri'a ta sakon gidan waya a fadin ƙasar gabanin zaɓukan rabin wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba. A watan Mayu ne hukumar aika sakonnin gidan waya ta ƙasar ta bayyana cewa za ta riga aika takardun kada ƙuri'ar ne kawai zuwa jihohin da suka mika jerin sunayen masu zaɓen su ga ma'aikatar tsaron cikin gida ta ƙasar. To sai dai alƙali Emmett Sullivan wanda ke a birnin Washington DC ya yanke hukuncin cewa sabuwar ka'idar za ta sabawa wata yarjejeniyar shari'a da aka cimma da wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam wadda ta wajabta wa hukumar gidan wayar ɗaukar matakai na musamman domin tabbatar da cewa an isar da ƙuri'un da aka kada akan lokaci.
1: It means the change is unlikely to take place ahead of November's.
0: Wakilin BBC ya ce hukuncin na nufin cewa shirin na Trump ba zai samu cika ka wato gabanin zaben rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ba. Wasu matasa 'yan Afghanistan 12 da suka yi yunkurin isa Turai a watan Janairu sun shaidawa BBC cewa jami'an tsaron kan iyaka na Turkiyya sun lakaɗa musu duka tare da tube musu sutura kafin daga bisani su bar su cikin dusar kankara. Sun ce suna cikin wata babbar tawagar 'yanci rana da aka tilasta musu barin gabashin Turkiyya zuwa kan iyakar Iran a lokacin da ake fama da matsanancin sanyi. Mazan da yaran sun ce akalla mutum 20 ne suka mutu sakamakon daskarewa a dusar kankara. Mutum 11 daga cikin 'yan Afghanistan ɗin da suka yi magana da BBC sun ce tsananin sanyi ya shafi wasu sassan jikinsu. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyyar ta ce jami'an tsaron kan iyakar ta na bin dokokin ƙasa da ƙasa kuma suna baiwa 'yanci ranin da ake tsare da su abinci da ruwa da kuma kulawar lafiya. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, mahukunta a babban birnin Ukraine sun ce wani mummunan hari da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ya kashe aƙalla mutum 10. An kai hare-haren ne cikin dare inda suka shafi gidajen jama'a da wani otal da kuma wata tashar motocin ɗaukar marasa lafiya. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
2: An kwashe mutane daga gidajensu a angwani da dama yayin da Rasha ta yi wa sassan birnin Kyiv lugudan wuta. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa Rasha na shirin ƙaddamar da wani gagarumin hari. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce wani rukunin gidajen sama da ke birnin ya rufta yayin da an lalata gine-gine da dama ko kuma sun kama da wuta. Wannan dai shi ne mummunan hari na farko da Rasha ta kai wa Ukraine a cikin makonni fiye da biyu ta hanyar amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. Ita ma makwabciyar Poland ta tura jiragen yaƙi domin kare sararin samaniyarta, inda ta bayyana matakin a matsayin na kariya. Duk da cewa babu rahotannin da ke nuna cewa an kai wa ƙasar hari. A baya-bayan nan sojojin Rasha na dannawa zuwa birnin Kostyantynivka, ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a gabashin ƙasar. Idan Moscow ta iya ƙwace birnin, to hakan zai ba ta damar shiga yankin Donbas.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya, ko rundunar sojin ƙasar ta ce kimanin dakarun ta 104 na rundunar bataliya ta 162 da ke jihar Borno ne suka yi ɓatan dabo, inda aka tabbatar cewa sun gudu ne da makamansu. Lamarin ya faru ne tun daga ranar 5 ga watan Yunin da ya gabata bayan wani hari da mayakan ISWAP suka kai lokacin da ake tsaka da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a sansaninsu. Masana lamarin tsaro dai sun bayyana hakan a matsayin koma baya, musamman a wannan lokaci da ake samun karuwar hare-haren 'yan bindiga da mayakan ISWAP da mana Boko Haram. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
3: A cikin wani bayani da ya karaɗa shafukan sada zumunta kuma jaridun Najeriya da dama suka wallafa, rundunar sojin ƙasar ta tabbatar da aukuwar lamarin, inda ta ce sojoji biyar ne kawai da jami'an tsaron farar hula na JTF uku suka mutu sakamakon harin da mayakan na ISWAP suka kai a sansanin soji da ke Borno. Sai dai bayanin rundunar sojin mai ɗauke da sa hannu Laftana FI Ndibuse ya ce sojojin su 104 sun ɗunguma zuwa wani wurin da ba a sani ba tun bayan kai harin, abin da ke alamta cewa sun gudu ne daga fagen daga. Group Captain Sadiq Garba mai ritaya, masanin tsaro ne a Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
4: Na farko dai wannan bayani abu ne mai tayar da hankali, saboda a ce a cikin bataliya wanda yake a ƙa'idance ya kamata a ce tana da sojojin 700 zuwa 800, a ce har guda 104 sun gudu. To

0: gaskiya abin tashin hankali ne wanda yake so dole su duba shi. Idan gaskiya ne, a bincike na har yanzu sojan Najeriya su ba su yi bayani akan waɗannan sojojin ba. Wannan labari da ya fito ne saboda a kwanjin jiridun Najeriya ana nuna wasu takarda wanda aka ce sojoji ne suka rubuta daga karamar hedkwata zuwa babban hedkwata cewa nan sun gudu. To shi ma wannan kuma again shi ma yana da nashi tashin hankalin. Don idan aka ce takardun soja na yaƙi suna fita ba tare daga wurinsu ba, to abin bai zo daidai ba. Abin tashin hankali ne a ce sojoji kamar 104 an rasa inda suke kuma sun tafi da bindigoginsu.
1: Wannan me yake nufi kenan?
0: Yana da nakasu da yawa. Na farko kaga zai rage karsashin ita wannan bataliya din. Kamar da cika bataliya an ce mutum 700, amma an ce mutum 104 sun gudu. Ba za ta iya aikin da ya kamata ta yi ba. Zai kashe gwiwan su waɗanda suka rage din.
1: Idan ka lura an taɓa samun wasu sojoji da suka ma bar aikin su saboda ƙorafe-ƙorafe na rashin kayan aiki da kuma rashin tallafa musu. Shin kana ganin wannan yana da alaka da irin waɗancan na baya?
0: A wancan yana da bayani. Na tuna maganar da kake sojoji a kure da yake suka ce sun dawo daga aikin zaman lafiya na mutum dukkan duniya ba a ba su kuɗaɗensu ba. Wannan bore suka yi a cikin bariki. Wannan daban yake da abin da soja suke kira desertion. Desertion shi ne ka bar wurin aiki.
1: Wata majiyar soja ta ce a yanzu haka an baza komar ganin an kama su tare da miƙa su a hannun da na soji, an kuma rufe asusun ajiyar su na banki daga yanzu. Waɗannan dakarun soja dai sun gurne ɗauke da makamansu, kuma hakan ya faru daidai lokacin da matsalar tsaro a Najeriya ta kai intaha. Abinda a cewar group captain Sadiq Garba mai retire, hakan babbar barazana ce ga sha'anin tsaro.
0: Eh, yana da barazana kwarai da gaske, kuma bayan haka sojojin ba su isa ba, ana neman su fiye da yadda kake tsammani. Idan aka ce an linka sojin da muke da su so uku yanzu, wallahi bai fi abin da ake nema ba. To idan waɗannan suna faruwa kaga zai kawo naƙasu a wurin yaƙi ake da bandit da Boko Haram da Iswa. Yanzu alal misali a ƙasashen Yarbawa da ƙasashen Yamurai ana samun ƙarancin ma masu shiga soja. Sojan suna kokari su nuna musu shiga ba sa shiga. To kuma idan ƙasarmu take akwai Bayere, akwai Iyamuri, akwai Hausa, idan aka samu wani gefe na Najeriya wanda ba sa shiga soja, shi kanshi wannan kuma matsala ce ta tsaro. A yi bincike, akwai abubuwa da yawa za su isa soja ya bar aikin shi. Akwai kai mutum wurin yaƙi ya daɗe ba a canza shi ba saboda ba sojojin. Akwai rashin kayan yaƙi.
1: Bayanin ya ce daga cikin waɗanda suka gudun sun haɗa da staff sergeant ɗaya da wasu masu makamin sergeant uku, sai masu makamin corporal 7 da lance corporal 38 da kuma makamin karabiti 55. Kazalika na iya kokari domin jin ta bangaren dunar tsaron Najeriya, sai dai hakan ya ci tura. Sannan har kawai yanzu babu wani bayani takamaimai da gwamnatin Najeriya da kuma rundunar sojin kasar suka fitar akan wannan batu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To har yanzu dai a Najeriya masana harkokin siyasa sun ce har yanzu da sauran jan aiki a gaban jam'iyyun hamayyar kasar duk da ba su damar shigar da sunayen yan takarar sirrin hukumar zaben kasar INEC. Ana dai nuna fargaba akan cewa rikice-rikice da shari'o'in da ke gaban jam'iyyun na iya shafar su. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
3: Yayin da manyan jam'iyyun hamayyar Najeriya, wato ADC da PDP da NDC ke ganin hukumar zaben kasar wato INEC ta saka musu mara ta hanyar ba su lambobin sirri na shigar da sunayen 'yan takararsu cikin shafinta na intanet, abinda ke nuna sun fara hawa gwadaban zaben shekara ta 2027. Masana da sauran masu lura da irin wainar da ake toyawa a kaskon siyasar kasar, irin su Farfesa Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, suna ganin har yanzu dai tsuguni tashi ba ta ƙare ba.
4: Da sauran magana, musamman ma idan aka yi la'akari da abubuwa biyu. Na farko dai akwai dama da jam'iyyun suke da shi na ma canza 'yan takarar tasu daga nan zuwa wani lokaci kamar yadda dokar zaɓe ta zayyana. Amma ko babbar matsalar ma ita ce waɗansu jam'iyyun suna cikin rikice-rikice da husuma-husuma wanda a yanzu haka suke gaban kotu. Idan za a ba da misali, jam'iyyar PDP tana da ɓangarori guda biyu. Kuma a ƙarshe kotu ce kawai za ta iya zartar da hukunci, mai ma kotun ƙoli akan cewa wani ɓangare ne sahihi. Haka ma batun yake a jam'iyyar NDC, wata kotu daman ta riga ta ce ma ta soke mata rajistanta. Maganar ta koma kotun ɗaukar ƙara. Sa'annan akwai raɗe-raɗin cewa jam'iyyu irin su ADC su ma irin wannan abu zai iya faɗawa kansu. To saboda haka a ƙarshe mai yiwuwa irin tafiyar da ake yi, kotu ce musamman ma kotun koli da kuma kotun ɗaukar ƙara, su ne za su yi magana ta ƙarshe akan cewa waɗanne jam'iyyu ne za su yi takara, waɗanne 'yan takara ne za a bari su tsaya. To saboda haka kallo ya koma kotunan Najeriya kenan.
3: Sai dai duk da irin wannan hasashe, jam'iyyun hamayyar na Najeriya suna cike da kyakkyawan fata, kuma ji suke koge zau a jikinsu, ga ma ta bakin Faisal Kabir, mai magana da yawun jam'iyyar ADC.
5: Na farko dai ba wata fargaba domin dama yaki ne wanda muka sani dole sai mun shirya kuma mun shirya shi, ko mun san bayan wannan abubuwan jam'iyyar APC za ta bo da abubuwa da yawa domin fi dauki hankalin mutane akan ko fuka mutane ko kwanto, amma duk abin da za su zo da shi daga nan har zuwa 2027 a shirye muke.
3: To amma ya zuwa yanzu dai ana ganin tafiya ta yi nisa, shin baka ganin cewar sadda za a warware waɗannan matsaloli wuri ya kure maku ba inda za ku iya ɗaukaka ƙara har ku ci nasarar shiga zaben?
5: Tunda aka fara wannan rigimar kullum mu ne a bangaren nasara domin muna kan ka'ida, kuma ita kotu tana amfani da hujja ne da wanda yake kan doka, don na mai tabbatar maka da cewa babu wani abu ko guda ɗaya da ya samu jam'iyyar ADC, yanda ake cewa ADC ba ta shiga zaɓe ba, ADC ba ta yi primary election ba, ADC ba ta ɗaya da 'yan takarkaru ba. Yau sai gashi jam'iyyar ADC har ta riga APC wanda take kan mulki tura funan ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa.
3: Galibi dai jam'iyyun hamayyar na Najeriya suna zargin mafi yawan matsaloli da rigingimin cikin gida da suke ta fama da su daga waje ake kitso musu su don kawai a tarnake su, a kuma sharewa jam'iyyar APC mai mulkin kasar damar watayawa ita kadai a fagen zaben shekara ta 2027, zargin da jam'iyyar ta APC da gwamnatinta suke ta musantawa. Abdusalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya.
2: To Abujan, Najeriya har ma da yamai da ke jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 saura kwata. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za ku ji yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani rumbun tattara bayanai na dukkan makarantu da ɗalibai da kuma malamai a ƙasar. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar, inda ministan shari'a na ƙasar mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana wasu matsaloli da ya ce su ne ke kawo cikas ga al'amuran shari'a a ƙasar. Matsalolin da ya bayyana sun hada da ƙarancin alƙalai da rashin isassun ma'aikatan kotu. Ga rahoton Cimai Laisufo.
6: Ministan shari'a na ƙasar ta jamhuriyar Nijar Aliyu Dauda a halin yanzu na gudanar da rangadin duba yanayin kotuna da gidashen yara a faɗin ƙasar baki ɗaya. Wannan aiki wanda aka fara bisa umarnin shugaban majalisar CNSP General Abdurrahman Chani yana da nufin tantance yadda ayyukan shari'a ke tafiya, inganta yanayin da ake tsare da mutane a ciki, da kuma magance matsalar cinkoson gidajen yari. Wannan ziyara ta bada damar gano yadda al'amuran shari'a suka tabarbare. Yanzu Minista Aliyu Dauda, matsalolin na da yawan gaske, sai dai a cewar Nafi Murtala na kungiyar Ajir Kullu Benetar, a kara ma'aikatan shari'a da alƙalai a kuma gina gidajen yari.
7: Ya kamata a ɗauki alƙalai da dama wanda za su zaurutar da wannan shi al'amari na shari'a. Su kansu masu taimaka musu ya kamata a ƙara yawansu a duk faɗin masharantoti na jamhuriyar Nijar, da kuma a sake gina sabbin gidan kaso tunda wa'innan da yake da kwai na yanzu sun gaji kuma sun yi kaɗan, mutane sun musu yawa. Kenan ya kamata a ƙarfafa su a ƙara a gani ya ne ne za a yi a rage wannan cinkosa.
6: Ko da yake Salisu Ibrahim, wani ɗan rajin kare muradun ƙasar ta Nijar, cewa yake
8: ba gina gidan kaso ko kuma samar da malaman shari'a ba ne kawai mahuta, dole sai ya zamanto masu gudanar da shari'a, wato jujoji ko alƙalai, ya zamanto a ce suna yin shari'a cikin gaskiya da adalci, kuma ya zamanto suna da cikakken ikon da za su iya ɗauka shari'a tun harkonta har ƙarshenta ba tare da an musu katsalandan ba. Domin duk jujin da ko kuma alƙalin da zai zamantowa ana iya mishi katsalandan a cikin gudanar da ayyukan shi na shari'a na yanke hukunci, to babu yanda za a yi a samu sakamako mai kyau, musamman ma ya zamanto a ce ɓangaren shari'a mu ya samu makoma mai kyau.
6: Ministan shari'a ya kuma nanata cewa tabbatar da aikin wajen sarrafa shari'a, bin ƙa'idojin ɗa'a, sa ido kan kotuna, gudanar da sauraron ƙararraki da ƙarfafa tsarin shari'a yanzu suna cikin manya-manyan abubuwan da suka sa a gaba.
2: Tuwa gaida chima ile isupu teke jamhuria Nijeri ya nzibaru mje Tanzania. Tempila zali kabila Rahadzabe ta kasara ta Tanzania kira yu ata hanyar parauta da dabarangar gajia diska gada ting ya idaka kani. To sede ayo wannan tsohuwar al'ada na fuskantar barazanar bacewa sakamakon sauyin zamani ga fasar rahoton Sami Awami.
9: Mutane Hazabe

0: sun gayyace ni da in bi su cikin daji don akalla in ga yadda magabatansu suka shafi shekaru da dama suna neman abincin su na yau da kullum. Sun gano san wata dabba kuma sun imani cewa barewa ce. Lokacin da muke cikin tafiya a dajin ha zabe su hango zuma a cikin gidanta, ba su da hayaki ko kayan kariya domin korata, amma tunda wannan ita ce rayuwarsu sun san yadda za su ci gajiyar zumar. Wannan tsohuwar hanyar rayuwa ba za ta dore har abada ba, kuma nan gaba matasansu masu tasowa ba lalle su tarar da yawancin asalin al'ada har zabe a kasar ba. Yana daga cikin dalilin da ya sa hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta zo da wani tsari wanda ya samar da manhaja don adana ilimin gargajiya da fasahar bin sawun dabbobi da gano saiwowi da 'ya'yan itatuwa.
1: Basically, the project aims at empowering the Hazabe communities.
2: Babban burin aikin shine karfafa matasa, maza da mata na kabilar Hazabe domin tabbatar da cewa an hada tsofaffin dabarun su na gargajiya da fasahar zamani.
0: Wannan manhaja ta Cyber Tracker za ta taimaka wa al'ummomi wajen adana bayanan da suka gada ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Ga Kevin Robert daga UNESCO.
1: The major issue is that while they have the indigenous knowledge,
2: mun yi tunanin wannan ce dama mafi kyau ta baka kwazon su ta hanyar ba su horo da tantancewa, sannan a ba su takardar shaida domin mayar da ilimin su na hukuma. Duk da cewa suna da ilimin asali na gargajiya, ba su da takardar shaida da za ta ba su damar samun aikin yi a hukumance.
0: Masu horarwa mutanen asali ne na kabilar San daga ƙasar Namibia waɗanda ke da salon rayuwar daji kusan ɗaya da ta Hazabe. Su da kansu sun sami gagarumin nasara wajen amfani da wannan manhaja. Za mu tafi zuwa daji don a tantance su. Ɗaya daga cikin waɗanda aka horar ya zo ya binciki sawun wata dabba ta hanyar amfani da manhajar domin tantance abubuwan da suka koya. Maryam ta ce a yanzu da yawa daga cikin kabilar Hazabe suna kai 'ya'yansu makaranta.
3: Tunavofunza vijana wetu.
4: Ta hanyar koya wa matasa mu amfani da wannan na'ura, muna ba su damar kiyaye al'adu da ɗabi'u na gado. Kuma duk da sauyin zamani da ake ciki har yanzu za su kasance da bayyana adana waɗancan al'adun da ɗabi'un nasu.
0: Akwai 'ya'yan Jacqueline Bagandula, ma'aikaciyar tsaron daji ce ta ƙauyen. Ta yi makaranta ta firamare da sakandare a cikin garin Arusha, amma lokacin hutu tana ci gaba da komawa ƙauyenta kuma ta riƙe hanyar rayuwa ta zabe.
5: Tuge da Umar Shehu Eleman da fassarar rahoton Sami Awami. To da muka sake komawa Najeriya, gwamnatin kasar ta kaddamar da wani rumbun tattara bayanai na dukkan makarantu da dalibai da kuma malaman kasar domin sanin adadin su da kuma halin da suke ciki. Ta ce shafin zai taimaka wajen yin tsare-tsare da za su inganta fannin ilimin kasar. Abubakar Isa shine shugaban shirin tattara alƙalama kan harkar ilimi a Najeriya, ya kuma yi wa Aisha Aliyu Ja'far ƙarin bayani kan sabon shafin rumbun bayanan.
6: Wannan tsarin shine an developing platform wanda duk bayanan education yake ciki, daga yara suna primary one har su kama secondary school. Kowane aji muna da adadin su, muna da azuzuwan da suke, sannan kuma muna da information kan yaya makarantun yake, azuzuwa nawa ke da kyau, wanda ne bai da kyau, suna da toilet, suna da dokumi-dokumi, malamin malamai suke da su. Mai tsarin su, mai ilimin malaman da suke da su, kuma su guda nawa ne. Duka muna da malaman da suke wannan kasan makaranta zuwa makaranta, duk muna da sunayensu, muna da irin ilimin da suke da shi, sannan duk kowane shekara muna da wanda suka retire, kuma wanda za da bisa ba.
7: Shin kamar yanzu kuna da su ne bayanan ko kuma yanzu nake so a fara tattara su?
6: Yanzu muna da shi, muna da su duka. Muna da makarantu 230 a duka kasan, sannan cikin wajen 100 a makarantar gwamnati, 106 makarantar masu zaman kansu. Babba wannan ba, muna ma da inda masayin da makarantar suke, sannan mun san ɗaliban da ke cikin wannan makarantar. Kowane ɗalibi an ba shi namba, kowane makaranta na da namba, sannan ɗalibin namban shi ya haɗu da wannan namban makarantar. So kin ga in ya fitar da wannan makarantar ya koma wani wuri, za mu iya san cewa ya tashi ne daga Sokoto zuwa Lagos ko kuma daga Bayelsa zuwa Mina, duk za mu iya wannan tracking.
7: To kamar menene ma mahimmancin tattara waɗannan bayanai ko kuma waɗannan alƙaluman?
6: Bayanan shi ne yara da yawa sun fara makaranta sukan bar makaranta, kuma ba mu sa abin da ya saba. Ko yayansu sun tashi zuwa wani gari, in an jima aka buɗe za mu ga cewa akwai babban gap tsakanin yara da ke primary school da wanda suke secondary school. Kuma dan abin da shi ne ba mu da azuzuwa sosai a junior secondary school. Yayin da muke da su bai iya ɗaukan iya adadin yara da muke da su a primary school.

0: haka dai kalman yanzu na mana yanzu
1: kamar gudanawa ne su makarantun primary din gudanawa ne waɗannan secondary din da kuka ci kamar ba su isa din ba
0: muna da makarantu primary 70 mara makarantu secondary 15 kin ga ya wanti yara daga makarantu 70 za su ƙare cikin makarantu 15 sana secondary senior school kuma da makarantu kuma 8,000
1: to kamar yaya wannan tsari zai taimaka wajen inganta ilimi baya ga bibiyan waɗannan ɗalibai da kuma kirga su da makarantu
0: jiya yanzu gwamnati na kashe kuɗi bata samu abin da ke ƙasa ba ana gina azuzuwa gina aji ne ko yaran sunan za su je wannan makarantun so yanzu wannan kalmar zai nuna mun nan inda ya kamata a gina azuzuwa inda ya kamata a dauki malamai nawa ne za su retire shekara mai zuwa wani tsari aka yi a samu wanda za su gurbe musu sun yi retire
1: to kamar kowa ne zai iya samun damar ganin waɗannan bayanai a ƙarƙo da sai ku ne za ku riƙa gani
0: kowa zai iya jibawa
2: Abubakar Isa kenan shugaban shirin tattara alƙalima kan harkar ilimi a Najeriya to da yake mun taɓo batun ilimi a Najeriya yanzu ga wannan sanarwa
3: ra'ayi riga kowa da irin tasa
4: A Najeriya a wannan makon ne gwamnatin kasar ta sanar da aniyar yin garambawa a fannin ilimi ta hanyar soke tsarin karatun JSS da SS. Gwamnati ta ce wannan wani mataki ne na rage yawan yaran da ba sa kammala makarantun sakandare. Shin ya kuke ganin wannan mataki? Kuna ganin zai iya zama hanyar rage yawan yaran da ba sa kammala karatu? Kuma hakan na iya inganta harkan ilimi a fadin kasar? Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
2: To don tofa albarkacin bakin ku a filin wanda za mu kawo muku da maraicen gobe Juma'a a shirinmu na karfe 8:30 na dare sai ku aiko mana da saƙonku ta wato na murya akan lambar waya ta WhatsApp kamar haka 0800 390 6369. To su kuma sai fagen wasanni inda a gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka da Mexico da Canada, Amurka ta doke Bosnia Herzegovina da ci 2-1 yayin da Belgium ta lallasa Senegal da ci 3-2. Ga Muhammad Buhari fage da ƙarin wasu labaran wasannin a takaice.
5: Ingila ta samu tsallaka zagayen 16 a gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada. Tunda fari DR Congo ce ta jefa ƙwallo ɗaya a ragar Ingila, amma daga baya captain ɗin Ingila Harry Kane ya farke ya kuma ƙara. Yanzu Ingila za ta fafata wasanta na gaba da Mexico, ɗaya daga cikin masu karɓar bakuncin gasar, wadda tana cikin ƙasashen da ba a ci a gasar ba har ya zuwa yanzu. A ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, a maraicen yau ne Spaniya za ta ɓarje gumi da Austria. A karon farko cikin shekaru 40 Mexico ta kai matakin sili ɗaya kwale a gasar kofin duniya. Mexico ta kai matakin ne bayan doke Ecuador ci 2-1, wanda hakan ya bata damar kaiwa matakin 16. Sama da mutum miliyan 1 ne suka fantsama kan titunan Mexico City suna murna. Mutum uku sun rasa rayukansu, ciki har da wata matashiya ƴar shekara 19 da wata mata ƴar shekaru 48. Dan wasan Ecuador da Arsenal Hincapié ya zama na biyu da aka bai wa jan kati sakamakon rufe baki yayin da yake magana da abokin wasansa. Hincapié mai shekaru 24 an bashi jan katin ne bayan kama shi da rufe baki lokacin da yake magana da tukuransa na Mexico Santiago Jimenez. A wannan shekarar ne FIFA ta fito da sabuwar dokar cewa duk wanda aka kama ya rufe baki lokacin da yake magana da abokin wasansa za a kore sa domin gujewa kalaman nuna wariya. Tawagar Masar ta nemi magoya bayan ta faɗin duniya da su kwantar da hankalinsu kan yanayin lafiyar ɗan wasanta na gaba Muhammad Salah. Ɗan wasan da ya samu ciran nama a cinyarsa a wasan Masar da Iran. Jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta Masar sun ce yana cikin yanayin da zai iya buga wasansu na gaba. A fagen tennis kuwa, yiwuwar buga wasan Serena Williams da ƴar uwarta Venus a wasan mutum biyu a gasar Wimbledon na cikin kila wakala. Hakan ya biyo bayan raunin da Serena ta ji a gwiwarta. Mai shekara 44 da ta lashe Grand Slam 23 a tarihi, an tsara za su buga wasan nasu da ƴar uwarta ne a ranar Juma'a a karon farko tun 2022.
2: To gaida Muhammad Buhari fage zai dawo a shirinmu na hantsi da ƙarin wasu labaran wasannin. To kai yaushe ne INEC za ta rufe shafin wallafa sunayen 'yan takara? Sai ku garzaya shafinmu na intanet bbchausa.com don samun ƙarin bayani. Akwai kuma labarin yadda

Sojojin Najeriya sama da 100 suka tsere da makamansu a jihar Borno, har ma da labarin wata mai cutar HIV da ta ce har an kammala shirin binne ta. To amma kuma sai gashi har yanzu da ranta. Akwai kuma labarin me yasa kadarorin Iran da aka rike ke da muhimmanci a tattaunawa da Amurka. Za kuma ku iya tafka muhawara akan dukkan waɗannan labarai a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter har ma da Instagram in aka lalabi BBC Hausa. To amma yanzu anan za mu ji labaran shirin, za mu sake dawa nan da minti 30 a shirinmu na hantsi a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin, sai Lawan Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: arakoze cyane Ive Bucyana. Ubu noneho abakunzi burunana umwanya nuwanyu.
1: Shakarasaba nyese bisobanuro ku myitwarire amaranye iminsi. Rewe mubye na Kristo uyu munsi birasobanuka. Nurunana.
2: Ese ko wagira ngo wowe nturi bukajyeho Shyaka?
3: Ndagiye nuko numvaga nashaka kuva mu rugo tutavuganya nye.
2: Ngaho rero mbwira kugira ngo twembi twitegure tujye ku kazi. Noneho se ngo nakoze ikira.
3: Ubu noneho ibyawe na mama sinzi icyo umuntu yabikoraho nye.
2: Ariko se ko yambuje gutaha mu gicuku nkaba nakirenza saa moya n'igice ntaragera mu rugo. Yaje kukundegaho ibikino ntuko nakoze iki Shyaka?
3: Saa moya n'igice rero ni kare ku muntu wasohotse mu kazi saa kumi n'imwe.
2: Ariko se mumiyobe ko mfite business yanjye nanjye ngomba kwitaho Shyaka. Ubu nava ku kazi nkahita ntaha nanyuze kuri saro yanjye ngo ndebe uko abakozi biriwe n'ibyo bakoze.
3: Icyo si cyo kibazanye. Ikibazo ni ugutaha bwije ukazanwa n'imodoka ya Chris.
2: Ariko se Shyaka, nawe kuri umuntu mukuru. Ubu njye mpura na Chris tuganire, yatse imodoka agende nanjye ntege moto cyangwa nze n'amaguru. Urumva yabifata gute koko?
3: Erega ngenda kumva. Ariko niba umukecuru avuze ngo sinshaka iriya modoka ku muharuro wanjye, nuko atayihashaka nyine.
2: Kugeza ubu rero sindumva neza aho ikibazo giherereye. Niba ari imodoka mufiteho ikibazo cyangwa se niba ari nyirayo.
3: Ariko kukibijijishanye. Niba umuntu adashaka nyiri imodoka mu rugo rwe, ubwo ni imodoka ntayishaka nyine. Kandi rero noneho ngo hajemo no kumwangiriza.
2: Ngo iki?
3: Ngubwo iyo modoka yakataga nyine, Chris ashaka gutaha, ngo yamugongeye icyuma bari bibagiye ku muharuro.
2: Ariko mana yanjye we.
3: Anyesi rero rwose ibyawe na mama bimaze kundenga pe, byanshobeye rwose.
2: Shyaka nanjye reka nkubwize ukuri, sinareka Chris kuko ndamukunda pe. Yego ibibazo byabayeho ubukwe burapfa bari buze gusaba, ariko rero njyewe nemera uruhare rwanjye rwose muri ibyo bintu byabaye.
3: Nukora no gushaka uko mubigendamo neza, kuko rwose umukecuru yambwiye ko nibikomeza gutya azagusebereza mu maso ye.
2: Ngo azansebereza mu maso ye? Mu maso yande?
3: Nakumbwiye iyo modoka nimugarukira ku muharuro ngo azayijanjagura maze arebe ubusebe uwo ari we.
2: Ariko ndumiwe koko.
3: Ni ugushaka uko ubigenzanye, niwo watindanye na titireri muganira, ukirinda ko agarura iyo modoka ye ku muharuro w'abandi.
2: Ariko namwe mu mayihurizo rikomeye koko.
3: Gutese
2: ubu se nzatinya ukambwire Chris nti uramenye ntugeze iwacu imodoka yawe idaterwa amabuye koko Shyaka?
4: Ese burya murahuze, niyo mpamvu nasuje nkabura uwikiriza?
5: Tubare rwose mujyanama wacu, urabizi ko tutakwihorera.
6: Ni ukuri mubo twakwihorera nturimo pe.
5: Ubu se izo nashije ntizihagije nuri?
6: Warekeye izo rwose ukigira mu kazi kawe kareme, izi ziramara iminsi itatu.
4: Ndabigushimira cyane pe. Gusa nahuye na Honori nakururana n'ingiga y'igiti itava n'aho iri. Ndavuga nti karemera byamugendekeye bitera.
5: Ubwo nyine nuko byari byagenze bitewe n'ibibazo byinshi dufite muri iyi minsi.
6: Umugabo wanjye namuhamiriza ko yita ku nama bamugira mwebwe n'abaganga mujyana.
4: Mukomereze aho rwose. Ubu rero muri iki gitondo nyujijwe hano kububutsa imyiteguro yo kubyara.
5: Turiteguye ariko nta kibazo gihari. Ndebye ikijije usonori.
6: Aha, ntacyo murebye karemenda. Ntacyo.
5: Ariko se katari ubwa mbere tubyaye, urumva icyo tutazi ari cyo ku buryo uza kutwibutsa kwitegura kubyara mujyana.
4: Ni inshingano zanjye nk'umujyanama w'ubuzima kareme. Buri mubyeyi utwite ngomba kumusura kenshi gashoboka, nkamugira inama bitewe n'igihinda yifite. Mwe rero kuko muri hafi kubyara, ibikinzanye ni ukubibutsa ibyo musabwa kwitegura.
5: Turabizi rero nk'abantu batabyaye ubwa mbere.
6: Reka umujyanama akore inshingano ze kareme.
4: Umubyeyi uri hafi kubyara muribuka ko agomba kuba yarateguye ibi bikurikira. Icya mbere ni ukuba afite ubwisungane mu kwivuza.
6: Yego.
4: Guteganya imyenda y'uruhinja kandi ishyushye. Iyo umubyeyi isukuye, itiki izamugeza ku kigo nderabuzima n'umuntu uzamuherekeza kubyara.
6: Yego.
4: Murabyumva?
6: Yego, turabyumva.
4: Ibyo umubyeyi azarya bigizwe n'indyo yuzuye n'imyenda isukuye azambara. Murabyibuka?
6: Yego.
4: Umubyeyi kandi agomba kwibuka kuzagera kwa muganga yisukuye neza. Anarangwa n'isuku muri byose.
6: Noneho se kwindukira akaba ariwe undeba kareme? Urumva ibyo umujyanama avuze byose tubyiteguye.
4: Nibutse ko mugomba kujya kubyara mwarumvikanye uburyo bwo kuboneza urubyaro muzakoresha.
5: Ubwo se ntidusanzwe dufite ubwo twakoreshaga mujyana?
7: Wa mukobwa we kugiye mu biruhuko by'igihe kirekire, ni iki wabuze koko?
6: Sinshaka kwihutira kujya mu bavuzi ntaramenya icyo Chris atekereza, ariko sorry.
8: Ese mama?
6: Ndabanza mwitwareho neza muri iyi minsi y'ibiruhuko ndebe ko yakwemera ko tujyana iwacu.

0: sa su samu su ci da iyalansu wasu sukan sami gari na masara dan ƙara masa da har dusa domin su samu su tuka su yi tuwo da shi ko wani yaro da sauransu yara sukan sami ƴaƴan goruba su kuma su rika samu suna ci wanda asali bai kamata a ce sun yi iya yin wannan ba amma saboda hali na rayuwa dole su samu dai su sami yanda za su yi su rayu kwanakin baya mangoro ya kare danyen shi ake samu a ci domin dai a ci gaba da rayuwa so wannan shine halin da ake ciki a wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya
1: kamar wani mataki ya kamata gwamnati da ma hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a su doka domin kawar da wannan lamari
0: mun hukumar mutar Red Cross abinda mukan yi kullum mu yi kokari mu bada ingantaccen iri farkon damina domin manoma su yi noma su sami ingantaccen abinci da za su ci su sha muna kuma da asibitocin da mukan taimaka domin a rage ciwon tamowa ma yara ana yi musu abinda muke kira Tom Brown domin su ci abinci abinci ne mai gina jiki na yara da zai rage musu kamuwa da ciwon tamowa da yara kanana da mata masu ciki da sauransu idan kuma har abin ya yi tsanani to akwai kananan asibitocin da mukan kai su domin a taimaka musu ta kiwon lafiya to wannan shine abin da ake ciki amma mafi yawan wasu asibitocin ma a nan arewa maso gabashin Najeriya zaka ga babu su a riga an ko dai an tsorata an bar su da dai sauran irin waɗannan matsaloli na harkan kiwon lafiya
1: rotannin sun sanar da cewa mutanen da ke cikin hatsarin kamuwa da yunwa a arewacin Najeriya ya karu zuwa miliyan 36,200 To sai dai hukumar ta abinci ta duniya wato WFP ta ce tana da bukatar dala miliyan 89 domin ci gaba da kawo taimakon abinci na watanni 6 masu zuwa nan gaba domin kare 'yan arewacin Najeriya masu yawa daga shiga cikin yanayi na tagayyara kangin yunwa a fadin kasar. Abdu Halilu, sashen wasa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: To sakamakon tabbacin tsaro daga gwamnatin Najeriya da ta jihar Oyo malamai a jihar Oyo sun janye yajin aiki inda suka koma bada darasi a zuwa makarantun bokon jihar baki daya bayan sun sha alwashin kin komawa aiki har sai an ceto daliban nan da malamai sama da 40 da imbin daga suka sace a halin da ake ciki hadin gwiwar sojoji da yan sanda sun tsaurara sintiri a iyakokin jihohin inda da yayin da wato rashin sanin makomar waɗanda aka sacen ke ci gaba da jefa fargaba cikin sakatan iyaye da al'ummar kasar ga rahoton Umar Shehu Liman
3: Hanyoyin cikin birni da wajen jihar Oyo sun cika da ɗalibai bayan kungiyar ta janye yajin aikin da ta fara tun ranar 1 ga watan Yuni. Kungiyar ta umarci ɗaliban su koma aji a yau Alhamis, biyo bayan alƙawarin tsaro da gwamnatin jihar ta bayar. Ministan ilimi ya bayyana cewa an cimma matakin ne bayan zama da ma'aikatarsa da jihar da shugabannin kungiyar. Wannan yajin aikin ya biyo bayan sace ɗalibai da malamai sama da 40 na makarantu uku da 'yan bindiga suka yi a ƙaramar hukumar Warere a cikin jihar. Iyaye da dama sun nuna farin cikin su bayan komawa karatu a yau.
4: Alhamdulillah muna cike da farin ciki da annashuwa a bisa komawa wayannan yara makaranta da su kuma ainihin jagororin malaman suka yi dogon tunani da nazari na yin hakuri da su koma din. Shi wannan ibtila'i dai abu ne wanda ya zo daga Allah kuma babu wanda ya isa ya tsaya da shi sai dai Allah. Kuma muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen irin wayannan ibtila'i na dauke-dauken yara. Kuma muna jin hankalin gwamnati da su duba Allah su ma su hoɓasa mun san suna yi amma su hoɓasa dai ya zamanto hakan kai ya ƙara faruwa amma jin daɗi da komawa yaranmu makaranta domin ilimi shine ginshiƙin al'umma
5: na farko dai wayannan dawowar malamai mu yayi mana daɗi ko da zaman haka ba ya da daɗi lalacewar ta yawa to tunda Allah ya sa har sun dawo mun ji daɗi matsalar mu kawai shine ya kamata su ainihin jami'an tsaro da ita gwamnati kanta ya kamata ta tsaya tsayin daka ta dauki mataki akan wannan fitintunu da suke damu wanda yake fitinan nan tana ta damu arewa gashi har ta gangaro ta zo nan ko bata mana komai ba ta tsaya tsayin daka akan irin wannan abubuwa to gaskiya mu yana da amfani a gare mu
3: sai dai fargabar na ci gaba da karuwa a kusa da tsohon dajin shakata na Old Oyo Park yayin da kungiyoyin shiga tsakani kamar su Egbe Amofin Oduwa suka yi kira da jami'an tsaro su ƙara tsananta tsunduma a cikin dajin akan abin da suke yi domin inganta tsaro da ceto makomar waɗanda aka yi garkuwa da su tun lokacin farmakin farko a waɗannan makarantu uku a ranar 15 ga watan Mayun bana. Rundunar Amotekun ta ƙara ƙaimi sosai cikin ayyukan tun haɗin gwiwa kai tsaye akan iyakar Ogun da Oshun da nufin daƙile ayyukan 'yan bindiga da kuma toshe giɓin matsalolin tsaro da ke tsakanin jihohin biyu. Babban burin kowa a yanzu shine ganin an ceto ɗalibai da malamai sama da 40 da ke tsare a ƙungurmin daji mai ciki da sarƙaƙiya.

0: Montana ba sa cikin kasashe mambobin kotun wadda a yanzu take da kasashe mambobi 125.
1: A gaida Arabi a takabiyar ranka da wannan rahoton. To idan muka je jamhuriyar Niger, ɗan kasar na tsokaci kan wata wasiƙa da ministan harkokin wajen kasar ya aike wa ɗan Niger din mazauna ƙetare kan abubuwan da ake yadawa kan kasar da ma gwamnatin ta a shafukan sada zamanta. A cikin wasiƙar ministan ya buƙaci ɗan Niger din suke kula da ayyukan

0: bukata kamar yadda wasikar ta ambato sun hada da karuwar yaduwar bayanai a shafukan sada zumunta masu bata suna cin zarafi ko zagi ko kuma wadanda ke da nihin rage daraja mutunci da kima na manyan jami'an gwamnati da kuma sifar hukumomin jamhuriya. Hakan yasa ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Niger kira ga 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje da su guji aikata laifuka ta hanyar yanar gizo. Abinda Mamman Sani Umar, shugaban majalisar 'yan Niger mazauna ƙetare reshen kasar Libya, ke cewa matsala ce da su ma ke damun su.
1: Abu ne wanda yake bata sunan kasarmu da mu kankanmu wanda muke zaune kasashen waje, musamman ma kasar Libya. Wannan zage-zagen na ƙare dangi wallahi kasa biyu ne wanda suka yi ƙaurin suna wajen shi. Daga Libya ita ce lamba ta daya, ka taso ka baro Niger ka dawo cikin Libya kana neman abin da ka ci. Mutane sun su manta da abin da suke yi, sarcin mutuncin kasansu da toza ta shugabannin kasansu. Kowane hoto ya musu jan hankali ta da wannan abin ba mai kyau bane, shi ma kafe shi za a yi, a yi mishi zagin kare dangi.
0: Wasikar ministan ta kuma buƙaci a sa ido da bibiya abubuwan da ake wallafawa a kafofin watsa labarai na zamani da shafukan sada zumunta. Sai dai a cewar Abubakar Danzurman, sakataren yada labarai na kungiyar nan da ke fafutukar dawo da demokradiyya a kasashen Sahel ta ADS, neman rafa kan 'yan Niger mazauna kasashen waje ne kawai ake son yi.
2: Su waɗannan kungiyoyi aikin su shine su haɗa kan 'yan Niger da suke zaune a kasashen waje, kuma su ɗauki kuka 'yan Niger da suke kasashen waje da matsalolin da gare su, su kai ma gwamnatin Niger don ta nemo musu mafita. Amma yau a ce za a yi amfani da waɗannan ƙungiyoyi don saboda a yi leƙen asiri, to kyaga za a kawo ɓarraka babba ga 'yan Niger da suke zaune a ƙasashen waje.
0: Sai dai kuma Abdulkarim Anisi, wani mai rajin kare ƙasar ta Niger, cewa yake tun bayo ba suka jira fitowar irin wannan wasiƙa.
3: Abu ne ya ɗau lokaci ma kama a hiddo shi. Ya kamata tun lokacin da aka yi juyin mulki, ya kamata wagga takarda a hiddo. Ta yi latti kuma 'yan Niger su gane. Ko kasashen waje kake fa, kalkashin dokar kasar ka kake. Duk inda kake kasar ka na iya sa a lemo ka, kuma doka ta bige ka. Doka irin wagga wadda ka yi magana cikin yanar gizo ka wada abin da ranka ke so, akwai doka wadda ke da tsanani bisan shi, kuma ko ina kake dokar nan tana iya iske ka.
0: Wasikar ta kuma buƙaci 'yan Niger kin su tattara bayanan da suka kunshi shaidu kamar hotunan allo, mashigar bayanai, ranakun wallafawa da kuma bayanan da ke gano marubutan. Abinda Muhammad Abdulkadir da aka fi sani da mai dalili ke cewa
4: babu wata doka ta duniya da ta ce a hana mutum faɗan albarkacin baki, kuma leƙen asiri espionage abu ne wanda shi ma dokoki na duniya sun hana shi. Kasawa su ce suke son su ɓoye saboda sun yi kwabe da yaƙi da ta'addanci da cin hanci da rashawa da handama da babakere. To yanzu duka waɗannan abubuwa ana aikata su linkin ba linkin cikin ƙasar mu ta Niger. To shi ne ba su son abubuwan suna hitawa ga hili. 'Yan ƙwarori ma da suka yi musu tamahawarar buka sun gane babu gaskiya cikin lamarinsu. To shi ne suke yin abin da ake ce ma tabar makumiya a naɗe ki da hauka.
0: Daga ƙarshe kuma ministan ya roƙi 'yan Niger kin da su kira ga majalisar 'yan Niger da ke ƙasashen waje da ta gudanar da gangamin wayar da kan jama'a game da bi da kuma mutunta dokokin kasashen da suke zama ciki.
5: To a gaida Rabi'a wato Chima Ila Yusufu da wannan rahoton. Fadar shugaban Najeriya ta ce an kama wani Adeni Adeye Mimati wanda ake zargi ya kirkiri kuma ya gudanar da wata hukumar gwamnatin tarayya ta bogi mai suna Majalisar Inganta Harkokin Ƙasashen Waje ta shugaban ƙasa, wanda kuma ake kira majalisar ba da shawara kan tattalin arziki ta shugaban ƙasa. Duk da cewa babu wata hukuma irin haka, ana zargin Matthew da rubuta wasiƙar naɗinsa ta jabu, yana mai cewa fadar shugaban ƙasa ta naɗa shi Director General. An ce amma duk da haka hukumar tasa ta sami kaso daga kasafin kuɗin 2026. Ga rahoton Haruna Ibrahim Kakangi.
6: A cikin wata sanarwa da fadar shugaban Najeriya ta fitar, ta masanta wanzuwar wannan hukuma wadda aka yi wa suna majalisar bunƙasa hulɗoɗi da ƙasashen waje da kuma zuba jari a Najeriya. Sannan ta masanta cewa shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasan na da alaƙa da hukumar wadda a yanzu ake bayyana ta a matsayin ta bogi. Lamarin ya fara tayar da ƙura ne bayan da mai iƙirarin kasancewa shugaban hukumar, wato Adeniyi Adeyemi, ya zargi shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa Femi Gbajabiamila da neman toshiyar baki daga hukumar. Ya ƙara da cewa Gbaja ya nemi a ware masa wani kaso na kuɗaɗen da gwamnati ta ware wa hukumar. Wani bincike da BBC ta yi ya gano cewa ma'aikatar da Adeyemi ya yi ƙirarin jagoranta ta samu kason kuɗi daga kasafin shekarar 2026 na gwamnatin Najeriya.

0: duk da rashin wanzuwarta da fadar shugaban kasa ta yi ikirarin yi. Nasida Abdullahi wani tsohon babban jami'in gwamnati ne a Najeriya.
1: An yi kafa wajen nan a bisa ka'idojin da civil service ya ajiye ko kuma ka'idar gwamnati ta ajiye, ba a kafa ta haka ba. Only evidence zai iya tabbatar mana da wannan abu. Me ya evidence a nan shi ne shi wanda ya ce
0: an naɗa shi. Wato shaida kenan.
1: Eh, shaida. Shi wanda ya ce an naɗa shi da kuma cewa har an ba shi kuɗi, to sai kawo hujja. Shi kuma wanda ya ce ba a yi ba, wannan shi dama ba zancen hujja yake ba. Ina magana ne kawai da ƙarfin powers ta office ɗinsa. Ba a yi ba, ba mu san shi ba. So, idan ya fito da wannan hujjoji, zai iya samun public support. Mutane su gane cewa to. Wannan is one of the things da ake zargin gwamnati tana yanda take so. Amma in ba shi da hujja shi ma, to shi ma ya zama dan siyasa, ya yi musu ƙarya, sun ce ƙarya yake yi.
0: A halin yanzu dai fadar shugaban ƙasa ta ce 'yan sanda sun fara bincike game da lamarin, yayin da mutane da dama ke ci gaba da ɗora ayar tambaya kan yadda wata hukuma ta shafa tsawon lokaci tana wanzuwa ba tare da gurbi ba ko masaniyar gwamnati. Don farko dai lamarin ya fara tayar da ƙura ne bayan samun koke-koke daga jami'an hukumar inganta zuba jari ta Najeriya kan cewa wata hukuma na gudanar da aiki irin nata, kuma ita ma ma'aikatar harkokin waje ta Najeriya ta nuna damuwa bayan Adeyemi ya karbi bakuncin jakadun wasu kasashe a wani otel da ke Abuja, babban birnin kasar. Yanzu dai ana tuhumar Mr. Adeniyi Adeyemi da hukumarsa da laifukan da suka jibanci hada baki wajen aikata laifi da kuma yin takardun bogi. Haruna Ibrahim Kakangi, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
2: To madalla, yanzu kuma sai labarin wasanni. To muna tare da Muhammad Buhari Fage, barka da shigowa.
3: Mai ma barka da wannan lokaci.
2: Ya ake ciki dan gane da wasannin da ake bugawa yanzu na gasar cin kofin duniya?
3: To mai ma wasa ɗaya ne ake fafatawa, shine wasa tsakanin Spaniya da Austria. Kuma ya zuwa yanzu Spaniya har ta jefa ƙwallon ɗaya.
2: Ɗaya a raga ko? Kuma na duk sun tafi hutun ma rabin lokaci.
3: An tafi hutun rabin lokaci, Oyar Zabal ne ya jefa ƙwallon a minti na 36. Wasa ne da kamar ba za a iya dukan kirji a ce ga abin da zai faru ba, musamman in ka kalli tarihin ita Spaniya. Za ki mamaki in aka ce lokaci na ƙarshe da ta doke wata tawaga ko ƙasa a nahiyar Turai shine lokacin da ta ci kofin duniya a 2010 da ta doke Netherlands.
2: Ita Spaniya?
3: Ita Spaniya. Saboda a 2014 an cinye ta, ta yi rashin kokari tun a mataki na rukuni aka cire ta. A 2018 suka zo suka buga har aka je bugun penalty, Russia ta cinye ta a 2022 in baki manta ba. Wannan kokarin nan sosai da sosai da Morocco ta yi ya ba ta nasara a kanta. Har ya zama ta cinye ta.
2: Inda Morocco ya kasance karan farko da take kaiwa wasan semi-final ko?
3: Haka, ƙwarai da gaske. To amma wani abu da ba za a ɗauke ba daga ita Spaniya shine bata taba ajiyar ta yi rashin nasara a hannun wata kungiya ko a ƙasashe ba. Wannan gasa ta kofin duniya sau uku a jere, idan haka ana tsammanin a wannan karan za ta iya haura wannan.
2: Za ta iya ba da mamaki?
3: Za ta iya haura.
2: To ita kamar Austrian fa da suke fafatawa tare.
3: To kin ga yanzu kamar bari in muke dalla-dalla yanda watakila kowanne a cikin su a irin jerin sunaye da ita wannan take fitarwa FIFA. Yanzu haka ita Spaniya ita ce ta biyu bayan Argentina da take ta daya, amma Austria magana da ake ita ce ta 21 yanzu a mataki. A hakan ma ta dan ƙara yi sama ne, saboda an samu dan kokari da ta ƙara yi ta yi sama. Amma kin san wannan gasar kofin duniya ce, ba a dukan kirji a ce ga abin da zai faru, sai abin da hali yayi. Wannan yau din nan da muke magana nan, yau ne kwana na 1192 da Spaniya ta sha kashi a irin wannan mataki, wato a gasar a hannun ya zance miki ƙasa da take cikin Turai, Scotland kenan, ta bige ta da ci biyu babu ko ɗaya a ranar 28 ga watan Maris na 2023.
2: To yanzu kamar
3: amma tun daga nan kafin bakin shi tambaye ƙarshe, tun daga nan sai yanzu Spaniya tana buga wasan ta.
2: Ya kai kasan tambaye ƙarshe zan maka a sauran lokaci, ina son mu faɗi.
3: Tun daga nan yanzu wasa ne na 34 kenan da ita Spaniya ta buga ba a bige ta ba.
2: To kamar yanzu tsakanin su da wanda ya nasara ina.